Taksam nagshi nagma shillari chigaya. Yangar dochi manu shi jari shiya. Yangar sachi satsan dip jari shiya. Yangar longchi tarcho dunji jari shiya. Yangar mechi marmi shi jari shiya. Kamag yang manu pa mechi tonaya. Lag mag yang korlu chungwari chiya. Sem mag yang siang chub sem chukchir gomaya. Un shanag janchi irtambari shiraya. Вэн ся сэр чэн чі ртам бар ір толая. Тань ма тирон шэн чэл рінея. Ян ашкар ван тала ма тэрі варая. Хтон цэ пэг мэ чі цэ гян рі тэя. Yang charchana jant argoni eri pavaya. Daga nyanchin shkali li gyan riteya. Yang galogumar jant aksarani echigan sabaya. Yang ashtig narinchin arjo gyan riteya. Yangar jam tso jenta ogni chigar dolaya. Tsima nim tsifang mi chiri shubaya. Norm nim zamba alai eri shubaya. Tanel mil sanji man li eri shubaya. Yang agaram pon nam ti esi chi eri shubaya. Yang atin chig kisar ngai eri shubaya. Yang asyar vaghanag amau ori laya. Aji kisar ngai nam tar rindaya. Leta kwi navar and nyambar chig shogaya. Li matag nawa tsawar chig shogaya. Da ti tsal ngan song ame par chig shogaya. Arji ngala tal ki chi shigari taaya. Yang khar shogaya ngombar argawi eri shaya. Yang lop shogwar dana zi taari gniya. Yang anab shogor diwa achantang ori xamaya. Ta shang shog liru kutang ori jaya. Yang aghi shogor diko kutang ori ngaya. Ta kanga nam shin ruwar chingaya. Yang andarandi chagi arjimba ori namaya. Ta cha shi chi nam ka kumar ri shogaya. Yang ah mo lam saag jag chapar ri shogaya. Kisar jau ga kata zani. Chagi yaddi tana yo pa tham chi po. Ngombo cifag mil shani zi. Shigdur sag chi agang tang shinlab ka chapar nzali. Mani long tang yan lag japir domba. Hargiwa chi chasog chi manchu tanzani. Hargib chi kacham tar tam tar dami. Chagi yaddi tam chipu mashi pi tapa hrtambu warang shik zi chi. Harjiawu sanchin rambu chi ga chikson jint kajab jo. Chichak karoon kar jo. Son zina khabda gailan jo jo. So zina zanti ngarma yinjong. Hadud zina gamarmu nyi ganang yinjong. Chon zina ngombu chaga nang la sukwa.

tanin tamu zo ketan den sonya chu cholo krke chebde chen nem de to tam ra chen de kan chen ge chel tla ka bisa go ketan den sonya chu ar kin den sonya ta yar tsa ge man de ki tang ta shara ung ju tam go de som ge oni ta nam go chan de yesuk de tang ro da tang chun chung hon bo ge yun la su ka yin ran ra ge tan dar den sonya na yer ko ra yung kan gam ban tang da yang ram chi je ma san ro ge ne war kin de mo zo yes ko ken te chen dan di war kin de sonya dang ni pr ta cho long kr kan de chen den sonya chu da lh pr cho ro ge mo ni chan chung hon bo la su kon de ge yun dar den jo na ta cha ya che ge yen chen de we nam ma chung ne ta che ri chi kan ti so Tetsu chikana chile bia chikin dewa nama chukni nama uchia da warkumdari la. Ti chikatan damu ga shukunda ga ta chunzinda ngi purta sapsung shia go ga sikwa. Ni ga la kana cho longkul la sikwa na gandul ta ta langa lam jima yindan daga jirandag ta antikwa na shima chuk ga sikwa. Tentu sum ga la kana di warkumda na cho ta sugulgan da tsikiz munga yu ka sikwa. Ti chikata lhkipurta la ta gungmu la sikwa na longkul kona yon warkumda chunghumbu la sikwa yindar na ta lhkipurta ga zabzura tangtura chunda yin hachan ga chi ga sikwa. Taitang rogo daatang chun tsunghun bong tangkul la sukhun le kargay charchan da mabjuu dangan da tsige mangga sikgu di chinga ta lhkhpar tira char la sukhun mabgun warkandi ta zaabzu ra tangtur kinda longkhur korin yoyun da yin hachan gachi ni masika ta tangcha da tang longkhur korin jina anda ganyar chuk da tang longkhur korin jina anda muta qatan tukhani yin mani nga sikgu ke Ari yasari nga sankhan la jitana chu tesu chagang ga tere nga namdil sukhu diya xa nangir sikgu da yin achi tungtsam dhan yogu yotina achi warkandani qashin kya mozina chong zimga na sinu jini tere nga dan shi karnu nga kaabrinda nga seri nga isa tena shi juila

Yeah, nyang ni bi tuku chong chong so gong ning ji na chi shipi nyam len chang ma ge lu zhe la se gong ni nian tang na den ji na meng chu ge ji ge nian mo zhe tuku chong chong chang ma yang kong gu ri yo tang na ren ge pa sa pai la song ye meng chu na ha chang zhe qi nu ge xi le nian mo de ge ye gu zhe ge zhang ju de da xi ge qi ya xu ni ji ge de li yang zu di yi xi zhong keng ge tuku chong chong chi nyam len xi wi xi le jigmi to le se gong ni nian na tang na chung shipi ge zhe ge chan chung ni wa 티바가 찍는가 시가 대령 채트 고지오노가 럭실럭 담지자 시종아니가 진행 중일.

0: 야, 니니비 두고총총초 청마디무 다스타치적거 산지 능진반된지나 아, 다나총시비가 체크 찬충은이와 티바가스지리 대릉 티바가스지크능아 럭실럭스담지지그라 시종지그체트고르시요 두고총총 청마그 응나 강안연한도그 하리 다나 포우자르김그 디진테치조 럭실망아지그냠주이크요나 대릉그 스담진된지나 영크르게 럭실럭스담지지그라 다나치 나스타마 니에나땅아 아따 럭실린데인 지나양 부부자르짐거 렘츤 호마 호마즈가능니 냠줄이 이땅아 지지 일라 아땡그식디고 다니 스탐질셰피캅스 쉽테니엔주 흐탐지근곤지고 왔스마 당이 고즈기 제비 조랑니 칼로존당나 송이 나님그 쪼코총총어 젬바 냠줄 히라다 쇼르니 조랑니 흐탐 마르치인데 종데리 탐나 흐섬니 아 랭게 옌증근이완데 제브성이 탐나 디 한친인 지나양 제 나스탐즈가 시기셰나 파르피 쪼코총총다게영 조 나스탐 유과즈 파처셰케른독 리 드나가치 냠흐치가 하룽 젠두 세고노가 럭실럭 담진데 신년주일
1: 하룽 젠두 안나 안나즈가다 세즈근잠나 흥 워바근 너츠스 요츠 너츠르디능나다 하룽티 하르디에싱스케피 츠와루크욕 Nyamaazgaataa, hordungu tinguuni, siituk uwaa ziginjinaa tsiiginaa huchil ziri longsonsi. Aadzaata koonu zhigini, harangu tuku huchigni kira, huvzhigara maahti nganaabti isonsi. Kharchu ti sonu laawar zhigini agaamu zhiga tiktang zhiga. Agaamu ga harangu tuku nrogo norigi, chazig maanyinna doli yam tsari. Zwa sungi, yaarw chwa, cha chwa cha zgan dhug yuwani, da zi tino harawng zga. Chil sui na zga tuwan ta ya, chil sui na zga tuwan ta, harima tri tri. Da zi no, hagamu gara chin da yin mahi harawng tuku gav za di li di song zga. Karchu tri nyogu nu lawar ni, hjiya ra, phagul, alangu chi ra, dum. Dēmōng sōgā yāng tīktāngsī. Tā tsāngmā gā yāng ārāngu tīkū rā āgāmu chūn dōgō nō rīgī yā jīgān dhākatā mē kā jīgān dhākū zgatā tōnggō jirā ndō lī chayin dāi mā xī ārāngu tīkū rā āgāmu gā bzā tī lī tī sōng zgā. Tā nī tā kārchī gāng jūg gāng dhā nār tī rī dōgō nō lāwar zgāni ālōr jīgā rā tsāsāng zgāni Aradag gunga yang chazgi ni na ndoli.
2: Yo, argucho, chachu chazgan dhugu yo ni.
1: Dazi tino, agamu ga. Ta chi, chil tuan ta ya, chil tuan ta, harima chi. Dab zino, aradag gunga ra chang mahi, kharchu za teli pritansi. Da tagi, chiginju chigan janju ra. Da lala thangar ya. Lala lawar ni ardu ra sondunga thir ya. Tā kharchū tīgī tsā ārgān rūgō nū hrkāb tētā, pāwūng chēmbūz kārtāng nā āzīngam gāngjāngī dā nū hrtāg zgā tīktāng zgī. Hrtāg gīngi shēchū.
3: Yār gu chū ndamūz gāchīgī chazgān rūgō nī.
1: Tā zī tī nū, tā nī yō nū gā sūgachak tsāng mā gā, chil tuan tā yā, chil sēr gu nū tuan tā, arī mā chī. Tā zī nū, āzīngam gāngjāngī dā nū hrtāg gīngjā, dāng hrchīgā rā mār jīvā. Sochakta tsangmaga za teli dhri tansi. Kharchu ti arakhusga tonu, ta sangi arawa chenzga tiktansi ya. Tani ta khchenzin tsangman dhugunu aragi, kharge yam tsari.
3: Yaar uchu, chachu dhirmu chenja chewa chenga khchenzin khutubchin tigdigri. Yenara chachu khchigi khutubchin tigdigri. Yenara chachu khchigi chazgan dhuguni. Chachu chazga hshchigin dhugo ni.
1: Dazi tino, dana yonu ga radag chanzin tsangma gashichu. Chil sir gunu tuan ta ya, chil sir gunu tuan ta, ta rima chi, ta ma chiri nyanji mar. Dazi shenu. Hshchanzin ga yaw sir gunu ta tashchig manjag. Sangi lola wawi ndangzga jawi.
3: Ya, chil sir gunu gungni tuan ta.
1: Dazi tino, radag chanzin tsangma ga. gani yungguni na mahi ya dazi lintas. Dani sangi ga?
3: Yo, da chichu manju. Ngana achi jil segunu to chazgir sara gara zikta ju yed.
1: Dazi ri, shtaga shichu.
3: Ya shtaga, cho sivshani, zivchi no.
1: Shtaga?
3: Nga?

nyangnibi zhugu chongchong tsu. Darsta chi zhige sanji nang zhinban den jina na chongshibi ga cikin jigti chanba rigbi gar kongyin. Rigbi gar kongga nang na chongshibi di tang jenghi li di tang korji xi xia li kik sanban dara xi sim jendun zhige che de gori xi yu. Dana chi ngamay lan diga danga ngayi pindan se go no xi sim jendun di nyana danga di tang korji xi xia kik sanban da changma ngoshtu le juyel.

dawa gangzga dribji na soso ngi talasan lo tango nuga kaptong na moza kiyo gdi yang dhe rangdin tsindi dangar chi tashin lo maga li shik dang li go sarpil zi langshan da tawa zgo dhigi da li ninang da la chi da kishabu laksam rinchin di ingi na gchi jandri da li da zo kirgi rang li hito li no yana lopcha chemu tarshin shera yong rang chong li ran di lam ka shik nuga nyam yong la kani gya chi nyak namba zo kabdari na di jengil ho chong namba zon chong ji nara rang shi tsukha tanga shera yong da li shik na tun da chigi tak cho ji inda so so ngi tala ji samlo ran da tango nuga ho chong namba zo ga ta chong li wa yana ke li wa nda tak nyam yong da zo lop chong li indi chong chong ji nang ha chang ga chen bo li Tian qian neng ju lu zhong meng a zgen cun jin na rang rang ge pai na rang ge ke li ne sa tu le ku nu de ge xiu ge ge pai ge tong kong wei ju le ji gan zha li yo ge de zong yi ta le yang zhe ge zhi na ji ge zhong de cun jin na ra ha zhen ge ga qian bo li yang ge ju da hun zhou ji na ke li wa nyam yong jin yang na ge ge cun ji lu meng a jiam nu ge nyam yong yo ni de mu ge ge nyam yong jin ge ge gin meng a ge ta cha zhe gu nu cun li ge nyam yong de zo rang rang ge zhe ge lob zhong ri ju kong nan ba ge ge ge ga ke hen de zo rang rang ge zhe lob zhong ri ju de so so ji na rang ge rang gen cun ji na xie le shi zu ge tang a yong ke li ra cun li ge ten de zhe cuo ta ri ye de ge da ju de zo ji na ha zhang ge ga qian bo da ge ji chorta mai da tangna shawa gangzgi nara tanggu som jo hachang ga shkaan ri di jeng ga da chorta ri jun da hachang ga ga chenpo re la Hari jopo namba di na da yang di zhuga ngga di rangga lian cun da ga chanpa dongu lo sung kwe jik shalang ga chanpa nda re shi ga chanme la shu neg shu lo rung rambi nang ga ga chanpa di nang a shik jo yil

0: Tenshinak zhu lenshin nang gu sharga gu rinpa gu la kani sharga ng tong ra gu nyiwa nda nyiga huang yi gu ra ngi po gu lakchi yo gu sharga ng samba ni tsunji na ta kap tong ni gu chu gu la ra gu la yang gu lakchi yi zambar tu mek. Tenshinak zhu lenshin nang ni sharga ra ta tol song ni chokpa namba nam kar salang a yong yi ngi chu zhong zhub kang gu nang a sharga lian gu yong gu gu ta mar tu yang rang gu sab ni tir kar jen ran ra nda mo gu yang chig stab di wo mar. Yadina thomar gi chudian gi lensin ni nang shinking to pon da to sar ta to pon da ga khir gi ko bi jaw na ga tawar nga undi chester land yep kin dia chkin yen ya to pa chode mo ina
1: gorzaba demo ina
0: demo yen thomar te angli lensin nang shik ta no ga sa she ran ning ochu zgan do dis gi na
1: yang wa pa tzung go kham tsu yen
0: na de ta kar zung go kham tsu te angli lensin nang shik ta no ga sa she a chon da na to az gar nga ko bi jaw che re division akhi gi ti go
1: ya ya

0: Tormun orkul alon tinge di tog sarngir.
1: Nyankanamba, chetsu demuyi na, derang na chertsiga da jgbi tsi nyebze dang, jartsiga da ngawi tsi che, wotsiga da ngawi tsi che yin la, zaalakbari. Shuni di tog sarngir lintan la, nyambar gasa shi.

0: 야안자성제비년군적분안바최초디모인나하여응구미설롱장부당동이대등다타체적년음던전선반드총은정적년층큰워킬농층지완농층지포냐그타통년생긴나대군글년천돈즘바체롱조마긴 대공영왈릉천지포니타통가글름더니체남바당산춤숑벌나릉가투첸부지율체남바영디진이엔남디나대공영돈즘바체롱조마그글릉릉글릉지망아즈그남이통율체남비정다르타다드체긴담나나초렌천들라산신능가요비몬든시 야디나참드닝이체남바대공글렌천능아고드요누글릉지등우초즈힐 Tumar alwa thoran gandhig sangsang sayurgunuga manglashig tang. Horsang lhalang chuga ayangchim chang sayurgunuga donglanshig. Ngombu donjib tang trakhi roma niga langvi ngwari ranyin sayurgunuga donglanshig. Alaman jigmuga gora jibzha savla pa sayurgunuga manglashig. Huangun tang jigshila chuniga changyang janchi ngarla sayurgunuga donglanshig. Nzambaga ama sayurgunuga langshig. Dokur lhamu tang cesung bim sukke shtenjil arangjib sayurgunuga adonglanshig jigodgishigul. Dina degunga lencinda jilde tang chukbu nambaga yang shuga lakchinda tag aranga pama panchil tang chukbu chukmu suwa sendim chonshil ji mundinda karsamna nga tsu tatungkanga kabarangchang tgav danchig jisimnigav sendan ar nga tang tgav danchig jisimnigav sendan jig tgav danchig Dhisam niga rangaxim tika kalimde kapar yungbar donzim ba cherung rumaga lhisam namtaka rgasa yika yul. Dina deringa lencindi chi thumar kodgiyo nuglakchi lwa thoringa dhiga sangsang sayurgunuga manglanda yin. Re dina chukbuzga yung chamdani nga tsu tatunga kalimde kapar thongyoka chi chukbundiga kapar nilansi yil. Waya chukbu chudimu? Hari, ki adungne nga chun zoku nang na mga zi gukara, yung mga zi gmachakke, yung di nang ni shtigni zi gachakka.
1: Oo, di. Yang xin dhumme aga umo chongchong kodik dhine maga, talim zoku na yaka.
0: Hari, di lun zoku nang na pachari yoku kazgari, ngi tang nguma zi ga churi wa tong kazgari indara ngi zayi mani ta, di nang a tatang juwa yung, yung chir ugu chik zala churi wa zinta kodik shay takata ku.
1: Oka, di nchi, tato churi ama, odu... Yang ke tin de jison ko dik dit chok ka din chi.
0: Ayang chen ro ma ge leng ge ka sang a che ze.
1: Wo mo chong chong.
0: O wo mo chong chong a.
1: Da de chi de ma o du yang ke tin de jison
0: de. Ali de wo mo chong chong ser gu nu de ta yo ka zgi yan. Jom ba nga chu ser gu nu de ta ngi thang ngo ma zga chai ma ni tha ya.
1: O ke de jo mo chong chong de ti ji chi.
0: Ari de na te me tong na chu de wa jin chi zi yo ze.
1: Jin yang ke tin de jison de don ni chong chong ni da fe le za ka.
0: Ayang kar chen te jir sung. Are, yu tamuzi yu.
1: O, yang xin dhumi ta mao du tako digi jalan choko tiki chi.
0: Are, tina dhani ga ganglong zgda tanga jima galen chen nga chua rewa jan tako jiga lago.
1: Oye, yang gundabela chen ya kato.
0: Ya, kato.

0: Alo, Renche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wadi kato ka tuan nara ta, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakang na waya ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong mankang ta shagazi chigira dao na cha, ngar gaingo niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gaimo shonga dhakti na kini ardikchiz gira wano chua maksa se kachawach.
2: Che tira, ta marga kirmo temkini maram bab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngihin na, ta?
1: Ama nga ngumaz niyana. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawar tikalo songnuriya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalon sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalon gurauk, cholo gurauk. Chansong maankang nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nganiga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanri nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, nachi maankang gana khaparantrasi.
0: Tata lehi, yachi chigo. Tue ge den sim. Gel den ge tu. Den ya.
3: Shkeng le kwaakil na na zhang song man lim. Rin zir bagnil shung na zhang song man lim. Zhang zi yung kam chig na zhang song man lim.
4: Yachukpa namban jigintar tsangme dhokkar lhamu tang cezong bim sukkar shtenjil arangjib sergunugu adonglende nyan shugo.

0: ཁྱི Tando vi kalo kangan korni nar gawe kanga nara tata sakchin korndu kcheno yi Dozi ye jitu kachin rogum tu yin zi kachin soga zav yin zi ji jimtsin tomu zirin tarta ki yu delak kog
1: Yarigo tate nak zi kuhman jong shigimu ta sipashtam ga pasandi tate rangol gama ba kagsim Tarib kong shukwa chigini tsung hong buka yira gayon ra alab rang prashi chilo Tanda tiga tamchi ki fsha cha changa niya, tabchik cha changa shta tamchi lak alang shabji ye la ka tay dali, fsha shi tamma ma gzana kiki dali jiga tansim, dhari ka shchan zin gzana ngin kiki dali, ko siri ka la khun ronan bombo dali jiga, terang ta ka rindan ra kshib yoke, ta so rindan ra bjing yoke. Tay na kangri zi nay na tansim ngan don zin baga shtamda ku zini tsak zigi, ngan dan derjib zini bint sana, ngar shta khari shtama ngab shik zono, ngay nsimu chuyang gor nga zono kangri zi na ta za san dhig tinga shukni jiga shod zi koke. Tātai nā kāngrē zi nā yī nā kārkēshchī hōrub hōm rōng hōm tāqsīm zir jizō nā rā kārkēshchī hōrub zi kārstam tā kōdīb shā nā rā chī hōm rōng zi kārstam tā nradīb shā nā rā chī hōng yī zi kārstam tā shkūgnīb shā nā rī Shchī hōrub zi kārstam ānyā nā kāngkār rōng rā gā tsēm nī nyā nā rī shchī hōm rōng zi kārstam ānyā nā gānar tā lōng rā zi kārstā lī nyā nā rī shchī hōng yī zi kārstam ānyā nā kālā ngā rā zi gā dāng yī nyā nā rī Tēnā kārkēr shī ārūp zā kārtam dā chīmō zēn nār zēn nā agui tāng kārkā nā pāng fchā tāng kā nār zēn nā parka jēm tō yēn nār gāwār gōng āma tā kā yēn zēn yō nār tā kā rōng tā kā nōng gā mār chī jēv shēn zēn yō nār shī hōm rāng zā kārtam shā nā tā lā gārgā mō gō sūshāng tā kārtam dā zēn nār nā parka jēg mā yēn nār shūg nī tā kā āma tā kā yēn zēn yō nār tā kā rōng tāng rā mār chī jēv shēn zēn yō nār Shchi hong yin zi kashtam sha na, sha pukhari ngui mir gamba tin razi nar korkori dali, mbab go nar, zirziri dali, shta go nar, gargari dali, ta go nar, gong gong dali, mnyik go nari. Tay na karka shchi horb zi gan zom chukyo nari, zom chukyo ta kang yin nar zi na yin na, terang sara ka pa shtag nchuk zi dali, adora ramo ngotu zi dali, chana ba zo a sa na zo, tag na zo jik sha na, ta jan dhukho kor na huwa yo nari, nangani kor na shem yo nari, chim chong ma kor na dang yo nari, dun chen po kor na fshil yo nari. Oya tan di shtang ni zir jiri kirke songo dali tun chenpo kor na tabi onari. Tan di mo gashtang na zir shi hor mo hom chong hom taak sim zi kono karawai ran dan di karo onari. Pichir songo dali chok za chang zi kono ndo rong mo shay na ta ngaro songo dali tse tsika za chang zi kono ko ka tsika cha ya zi ko tse tsika to ya zi kono ndo chok chan chin hama zi ka songo dali jiri. Ta me pak langa zai dali chok shamo chaga ki dali jiri. Oya ta kang re zi na yi na pla long ki jambo long shi dali chok shik mo long tam zi ki dali kari yob jika mo tai dali tuk sim kor jika si dali jiri. Oya ta ngo ma shay na chok ria rar mraz ki chang e chok yasam jam son raz ki dali jiri. Chu tan sim arar gin tapa jan zi ka vjan zi yinzi chok nir gin amara jan zi ka khun zi yinzi dali jiri. Oya chok di la ka nere arar mraz ki chang e chok yasam jam son raz ki dali jiri. Ka za chang zir jin demo zik zir jiri. Oya ta che na son dali kang re zi na yin na ta ka chu suwa vjik na yin na zir jiri. Tanya lapsi tiga ngomab shana alu kandelu kori dali, panglu ka khamche kori dali vjigi, oya tanya ga kanyi ga dali, nanga kantane dali, fsha ngan ba, chu pa takchin, fshargu shenpa lakchit, kyongin shikhra trochi ka tangana, ta kanga ma mangzga lago nari, pichin mosan razgan tsona zir jiri, oya ta ngomab shana kaksar ngoksar jana aksari dali, karkar gomba jana rungam dali dali vjigi, ta chorja marsha ga ngorja ga gaga zir dali, yib chamo ga mardam ga agam chong dami dali, Tandi la ka ni kang re zi na, anyi ka kang ega dali ko, nang a kang tani dali, sa kang e dali, nyan san rong kang e dali vjigi, ar nga bi ka jiga dali, to mi jam tsu shtang lo ka dali vjigi, o yandi la ka na yang xiao ngan ba lao ka, xiao pa shtak jin lao ka, nda zu zhong mo xian na, ki kong a jin, lak chong a jin, xiam tang nyang ji sim na yo ni, cha tang o car dong na yo ni, ki kong a jin, lak chong a jin, zi ka fsha jiga li sim zi are tari, ti chu ho sim zo na zi ngan dong zi jo bra, fshan kar tang a hong a tu zi gan ten ra tari, Ti hara san chi nirchi po san razan tson na zir jiri Oya ta ngoma bishay na kang rizi nan jonjo nigin jor gui dali Yik sami ngar gui dali vjigi Oya ta sa kang dali Nya san rong kang dali vjigi Ta karchil ha sa hai li dali Kang tan ha na nyem tali dali Yemu za che kang yi dali vjigi Ndi shtang ni zir jiri Shia ngan pa shio pa tak chin Yang che na son chun chin ha ma gu kang rizi na Chori arar bu narzi chang e cho Yasam jam tson narzi chi nung ta Tong zola tong go nu Ti hara san chi gazam kunda kyar ga dung dung dali vjigi Urjit zi kono Ngo ma fshia na cho shishchi ga loma zi okomo Cho nang chigan jiwa zi okomo Cho shtara ra cha kushtala zi okomo Cho ji cha ka kamo zi okomo Kantaro yi na cha ka Vanam gung go zhig nari Takhson taro yi na hama lan nari la Urjit dar kan dang rji gu ga Nda yi na karga kang rin Rang rang ga sung dali urjit da zu sema Oya adi nda mo ri vjig na yi na Nda sung dali tambi lan chi anteng Jik tenga ma chi anteng Jakab kashta chima anteng Chil ga mali gang ga tang ni fshia na Nda mam tenga mandri ka Tai na kang re zi na yi na za tsang zi ko nung da Jia yu ni nyang karka za tsang zir jizo nari Kor jia mi ni nyang karka za tsang zir jizo nari Ndi tang ni za tsang ka yil kuy zi dali Cham tsang ka yil ordong zi dali vjigi Za tsang zi ko nung da karka song Chong shi lo kwa ti dali Kar shi la pa shi zi dali vjigi Shtip shi zi ke ni dali

야, 형님이 나 청지 저거서 샴든지 참덕난바 디난 지트릉 아서 데른 그 나 총시비르 가슬 타통 린친데 그 지티 참바 르비 가르콘 그 나시 주엘 아레 디나 데른 그 르비 가르콘 그 참바 청원데 질다 땅이 니 조보 총칭 서땅 조보 총총치 파마 남브르 냠줄 샹도비 참성 호시 타그 히샤인지나 Chalim bhaji adgijirsi noga chamsang lopsi mangak sirgo noga hoi chandaga nanga yin. Hoi chandaga nanga nangtun gangshiga yin tasi na. Shibi sim nanga chamsang yakhi na gandrashiga yin sil sirgo noga hivsha thongda yin. Ya, nga chi samlo shibda tang na. Shibi sim nanga chamsang yakhi di gandrashiga yin jaril. Shibi simnang ge chamsang yakhi na apa kong ama la dongwa chi je de yin sir. Chamdag mangpo shiki shiba da dong lo na chung shin zhe ying shto tab ge me ge do ge yu mal. Wen jing shiba ge nyong chun na me dharma li o nun po yin la. Shibi mglam je mjikhtan di lhamu ngang ni mē dārmā shīgī nyōngtō shētabāb shī yāng sāwāni mārē sīr. Khuanchīla gērgān shīgī kūnggā lōmūn zhāgā lōmā tsūrā chamcāng tāng kāngwā gā chāpār chīyīmbī mzācī shīb tīwā nā. Shībā mōngbō shīgī lāndāmāl dītō jāb shībā shīgī. Gērgān kāngwā tāng chamcāng gā chāpār nā chamnā āpā tāng āmā yūl kāngwā nā kāngwā tāmī nōgā shīngā apa tang ama yo bi ngiwa mil. Ji lan da bi, gergen ha li sung. Re di, si bi mglam je zhangi na, nga tsu mu dharma tsu tang dan na, zheng hi ga na tong ge che chi yu la. Si bi mglam na, chim chung na, apa ama yu la. Apa ama mi bi chim chung na, kongwa zam dan do ba ri. Re di, chim chung na, Mechi likam sovi shtani shikam. Hziwa ngarmi tsorki nyongsa shigin na. Dere ngiprda shenjim yuela ngancha ng yuel. Hziwa yuela karsu jang yuengi. Amar zhenshin je pama watka jawa jini tsoni shiongsa shig jang ril. Kedi me mechi kongwa na sardu ge zhomshi Tungwa shik li, zhe yung ma ril. Dena, chim tsang na jir tawa shik, yin nam. Yang na, si bi sien nang ge chim tsang miyakhi dena, jir tawa shik yin si jiri. Zil chakbi kang chim tang, sier ngil je jen cha, gong to ye glang kur, zi shang chi wi me to rawa tang, chir chil zongo sur tawa yin si tam. Shibi mglamni, dendashik shtani yimasiddi. Shibi mglamji chamtsang yikhi dina. Apa na ama la dungwa chi shing. Apa ama na ngacu la dungwa chi wa. Ngacu yang apa ama la dungwa chi ji dirtawashik yinjiril. Derchi dambi chamtsang tsangma dhaki chi di. Onjing. Adeshchil mebi chamtsang la, adeshchim mebi ri mang tu yu bari. Pama ni na chamtsang ga gawa ni imbi chani, zadin jawa zangin jirg ji, shibi carlong la, shikshin na zangin jirg tipsi badi, nga chi ngibarta ha gogi. Kade zadi zidong la gichu khurci, chakish jishchung tang lopsu, dewi jang gal chiwa na, Shibi gulurga tsarji la, khan ngamba tepa diyo. Chamsang ngang, chagadang ranji ji gushgav menghi yukhan dang, ranghi savhi njukhan di pamaani imbari. Gede pamaani ji, ajimbar, vzankun nam, tana
첨청 카터터 송아 있나? 특히 냠충거 남희라 습트메비 마카즈와 등 특히 시가드필 등 생큼 자시라 한흐 냠바소 어쇼치말랑와 대바인 파마는 저거 아게르긴 여희디인실 게디 파미 닌승 골무 이기다 아랑니 저 능심 흑심만이버 콘지 등 어동리시에비 참성 고리 띠따원이 르그차베시바나 샘큼제 어나든 하츠호크 중스바 어둠마사와리 아니 이슬은 더뜩랍시그니 파마츠를 제트를 시작이 이슬지 삼칠 잠시 눈두띠 토마르 아다우라 카츠브 호르이 콘슴디 시비 리스톤드 보지르 마세제 지통라 기츠

딘징진네 시퍼 키르상가 심시등 예치지 알로히제 버실 라빈나 시빙흔니 잔쿤 쉐마종 디진네 파미 카슬등 동리지 시비 심큼스 니흐트흐젤라 제샤 스토트제니 세종 시바는 시바랑 임비 파미 잔쿤제 Warshil Shepi, Niwa Mepi, Ngoshim Shepali, Chayang Dhamani. Dayi, Shepi, Nyam Chungwi Chemjilla, Honon Hujia, Amaka Zosapari. Tatong, Ngati, Shepa, Nyongchulla, Jilun Sheki. Shibi simje shamji shchungkegi. Shibir gnunhe mocho jatang. Shiba ne arangge adhigtim joe tabir zimmarung. Arangni je simka marjiba kelangni. Dene arangni je natun imba xavir joegi. Dattar shechukde. Chitke. Nga cho me dharma cho la me dharma che natun yul. Dene. nga chho rang ni ji thog chho she thpa yin chho ji ti thala sim khar sha ma gi ta wa mi ji thar don thog chho shong yin si par pa mi sha si chho dan jo pa dang pan sin je si wa nyong gi a pa dang a ma ne nam yin ko dang ko mo la ndang chi wa ti to san jo gi Semkhamma losuwaatsi. Lonachikbi shiba mangbi shimbi chora machikba di hirtog shetabjin yuula. Dir jachinna, shiba di chi ama machikbi re. Ama lala na dongsimjia longna zhu lamlamji jinyur sheba dang. Lala na choki zheng hirkirje simji korigna darjin yuubi inba re. Parganshiki shiba nangwi rintijia Hopsu yakhina sibi amala sichung nang jati insir choki lal mebi zevi chol chowi wenme ji simshin na shenjim dang wopi zhuchil xuanjig sani tabi kori ge me gen la zogun dang gayang nang tab dei zhonhang dang zhonhang ge chamsang kori ji jing chen tabi so

0: Нарсонби, Сипатен, Дештидамби, Сипасигимба, Котхрела. Я тена, дицучиганги янтеринге, начунсипергацл тасунлен синнштонцмдэнжэг. Ленцэндэгэ зомжгбадан донцмбан норцотан. Зомжнган кырва ларжатаки. Штаклва тамцэнцотан. Чечевтаклва гынтык церинтэн. Сунмринчиниин. Тэнжимилэнцэн нацу янгчэр чайюн. Дадимоси.
1: Таны бежинчи дицул жовжил хин.
2: Арнинын туинчих дамгя гэнчунс. Чандын кишгула хсэрсэм.
1: Гэнчун хсэрсэм.
3: Цэрэнгэ нянхэн чугунаба чэнаба дэмуэна. Нга лэнцэндин донзэмба цэнгвэнжайн.
4: Дэмуэ чугунаба. Нга лэнцэндин донзэмба лэдуэнгэнэ.
3: Tata Chenambi Nyanlum Tengjo Jinbanda Na Tsongu Na Jangzhuk Nyan Chinkang Wurkele Long Chinka Gangzhong Sersim Lianchen Yin Tengdi Lianchen Nang De Zomzhigbi Chenam La Xi Jinping Yesle Jongli Gora Langwa Deng Damsele Langga Ejige Semdam Ji Canbanga Gozhig Xiobi Namba Ci Shibde Nyanbar Gapsi She
1: Gangshir Jongsi Lulu Chichi Xersim De Pangbi Nasu Shtamji Ponya Gyemil Shkechik Rang Thibyong Tata Chetzi Yignan Shinang Shinbandan Gangchung Xersim De Chiyan
5: Xi Jinping Ji Rjansil Zhongzhig Gurglangwa
4: Nyam khan namba, tangde Xi Jinping je, jesil chungli korlangwa si pe chanpin nang ay. Bul tangpe khe jobjil bahti, gomjil jenje huamjir je chetsilam thora tonggi si bahtang je.
3: Gomjil jenje huamjir je chetsilam thora tonggi, nishtung jisim li dajwi cib jenyin. Chunggi huamjir gongpe je ndanlam ya chenpu yinbahtang, chunggi lotan yirma ji, jirji gomjil la gandil tonggi dang, Gongpilas tong tang bojirin yugpu shaji yin la. Lotin yirmeji shishuklar gomun jebi sachi lagtir shaji dang minta de shirji je keli la nga li lagbi korig dang tenkin tenje yinbi. Zhongki gongpiji zangnang la lagji nga li chiwan batab. Keli wa na li shik dang jenur sastin jebi stokhi gachin yinba dang gongpil dang nyamli gendil tongwi sasti stokhi yin la. Langstig je shigo shinkin je shibu yin ri. Namba ci xiawa gong zun di ekhaya deng zamlang ge huamjir gongpil yungwar hichin chenpu temgayri. Gorkim da deng denni, kouro namba ci samchir nyandul deng kerang zu deng langmul xendo yu. Mungharan zamlang ge huamjir ngarjin dambu meba deng ngishtan mebi nyamba sorchil yungdi na kontu yu ba deng din rangbu gibashigari. Ekhayi huamjir jen pesu hi che zim yu ba ri. Jabzhung Tendewa, namba zi zhunggui huamjir jian denlam la dukir chenpu nang gayo bari. Ndar kowi dacil nga shaji yin.
4: Zhunggu gongpil yungcil di, fji chani yigbu yulay. Zhunggu nani lapshina diin hachang rangbu shiga nang di. Ngarvjina gongpil yarji yungye dirim dag nijin yinba dangay. Zoli jian dangay, chamchin jine. Zhongchir dangay, zhongdil jine. Shengli dangrib jamchi jie, Jilnengge cungli wartunga aja qenpo fjil yungwa dungay. Fjilsukja tunjil nikhija mangja ptambu yujingay. Tunjil jirshin zuyib shugdijja vzangcha qila. Adigisul dungay lamsula ptamra ticeng dan rubjin yulay. Nga ci lobja nijja batwa mungbin danla pabiyoba dungay. Zhonghua marga fjadarga labo qi yungji zhongge pkintim doyongbi. Mungbin dadga ngomjib shajadi. Zhongki huamjir la jinchil mebre jirshtub dunga gilkhi sirwa jilngi zhile. Nga cien basun fiebab jile, huamjir pibi mnirtsil di, mamtil di, zhongzin toye chitsil di gani silngi zhile. Zhongki gongpil la gandil dungwe hi jiksa di, bika jibzin di dungje dunga, pamji jichir dungje ta di boji inba dunga. Jangduk ga gongpil dunga, rinkur yungi gongpil. Tami gongpil ji la 跟得来和亲的东西呢中介从里口里呢张女民想中介能是来通过的区别开立层嘛中介环境家这不恰个亲戚呢我去就从那个家从里环境家卡不是我有啊没不来人穷等啊门特来沉重来很多呢和孙姐马上就被口里个乐不起几十呢开立日刻给 Chimtara Tungchila Yerchin Tsuwa Dhani Munga Weifchul Tungja Tunga. Tsungri Ndran Tsula Dhani Munga Shikja. Jachimcha Tsungshu Shikinda Tupjibchi Hirtakya Ngomjib Shajja Tunga. Tungki Tsungli Kurgite Ngarwi Dhani Munga Tunga Ngarli Yilngi Nipa Dambri Zikshim Shajji Yine. Ngachi Fshengil Weifchul Tungwe Sijin Njir Misil Pa Tunga. Fshijil Tsungye Marsab Shikbe Kili Jaya Chimtang kheghaan, jachim tere gansung shaji yinne.
3: Chungki yangwar shiwi gomur jig masal. Dibi longu chayarang la, chungki nzamlang chungsuk la shigbi khatan shuk yungne dhubyo badang, chungli jie kori ngali gonjil dang chadang shungyo. Chungki ngali chiwi zhichuan dang, ngali yangbi chabkong, ngali sabi wangrim jitsa gonjil janjie huamjur jie chachalang thora dang jiyin. Chungki gomu muntala yakub kaka marsan zhungkhan la ye jiyin la. Shirji jie gomu yang chungki marsan zhungkhan la ngā li ya chibara ye jiyi riwayo. Ngā tsiyan namba nha tsuk jie songshchu rangliga la lo tuk bai chu ji ngurgu la sheba dang juima la sheba jil ndiyo la yakub wara nipi huamjur nyo chung kor jie gawa tuk chu la incham shendul yo la do nyam dang. Nyam ki, gong pal la dorning sheba ji ki shomong huam juri nyo chung ge dresul nzgi jir gerndil hirtag dang jiyin. Zhonggu gong pal nzowa di nzamlang la panba yu. Zhonggi gong pal ji thomar kimchi yakib kag la pan dhubari. Nishtong jigni lor. Zhonggu ni ikaya karma dang, ikaya thomar gyobi zhonggi yekur wa matang chak jiga dong la don zhig sen yu. Chungki ekaayi huamjir gongpil yungwar lakji gaichin pil yu. Maung luar ngayi nangda, chungkura argur tungshir chachu chi yimi ki chungsuk nangdin xebi gimku yu badang. Shishuk si marsan yugcha yung yintil dang yugnir ngang parnun yungari la, ngatsiin targur yakib kagdang jigla jigdil xebir gandil khichin tungjin yu. Shetam dadag changmi arang sakil dang gula shuwi huamjir parnun yungjir lakji ngarli chiwan bagyari. Chungki yirji gongjil jinchung xebi chwesim na njirmul inba dang sachi na diwin tichang dandro gari. Ngazi jinchimei bar xabshi niwa chera dang chachalan thora dang ni ryakib kaka keli wazur chungkur marza zhigni lilam xar dangje bar ngar lilagbi korik dang tenkin zhengye yin. Ryakib kaka keli bazi chungki gorkib ngar lilagbar zungni keli gongpil ngar li chenbu yungwi mundan shi. Zedenge nyankan lanje. 公德层面年把呢习近平给解释了中立的国人的话是比不能比可个就业把的关键的讲解环境的车子通的东西把的人所以那把自己这盘大气不及个两年级当时的人干习比参别能是个就业了俄罗斯的东西中国不能够写的不及为电这个蓝干松写的电这个通信写不能没理这个干车用了

0: 야다的吃进两个年纪比年轻主播难吧切除的没呢但是他切这个年龄的就是把的呢从我们的营中年轻坑我给了农村个往农村去破那个他东个连城进我给农村个往农村去破那个他东个连城进 Tena te gong yang don zimba tse rung zhoma ge, che teng a ngoma ge lin tsen nga riwa nung keng ge zhokpo nang bi riwa zhen te gle teng gle yang a dong len suk ge lak chi cha nung ba zi ge ta zhig yul. Tena ta shtang yang zhokpo nang bi ra de chichi gen zham na nga tsu lin tsen de la san shi nang ge yul la. Tena tsam de ning yi che na ma te gong ge lin tsen nga go zhig yul nung lak chi tig ngo zho zig yul. Tumar lwa tsirten ja ge che san zum shi ga chikshin juk se urgunu ga mngla shig tang. Degi da yin ge payi che ziwa se urgunu ga liang shig. Ayang chi na zhoma ge wamu chong chong se urgunu ga dong liang shig. Son tir che ge lingu ma se urji chortin re se urgunu ga mngla shig. Hern tsu ge radi chamu se urgunu ga dong liang shig. Zhoma tsu ge chen desim zombi gla shig liang se urgunu ga mngla shig. Dabi ga ritak chul le, lachche ga shkazang lhamu se ergunu go donglen shig chi gozhi shi yul. Dina chukpo namba ga yang degun ga warnang chanji ponya ga tatung ga linsen da jil de tang, shu ga lakchi nda tag arang ga pama benchil tang. Chukpo chukmu suwa, tsamji lakchi sikar samna nga tsu tatung kan ga kabar ng chang, tga vden chig, jgisim ni ga sendan ar nga tang, tga vden chig, jgisim ni ga sendan chig, tga vden chig, жисм ниг рнгасм тг гэлмдэ кабр юмбар ргасэш дина дэрнг ленцэн ди чи тумэр гожиг юунулх чи алва чэртэн жаг чи сэнзум шига чхэшин жогс эргүнүга манглан дэхин аретина тарков ян жогбу гниг гэлмдэ кабр тойок чи ририжин нилэнс гил вэ тупэ чэ дэму
1: ཁྱི Ali, tamani ta nyanka yunga, dada tiki nyanka yunga nyanka yunga chikwani.
0: Ali?
1: Tung yungu nga, ka, di, chani zogo, rosa ibn chong chikmo tanga.
0: Tunga di na, tanga jima galen chan nga, chani zogo, rosa ibn chong sergunu ga, di ga, alayang di chu riwa zan to kodgi la. Dani yung cho chikse chizgunu, tanga nguma galen chan nga chi, pukwacha masirda, konchuk chavra, shimuzg niga nyamni nga, adung lenzg yo kate, tatang galen chan di nga riwa to yo la.
1: Yo.
0: Re di nga chun zogo nangni, konchuk chavka, shimuzg ra nyamni nga adung lenzg ngi zayi mani ta, di shenga kodgi ma ta ta, di cho che ta gungtak shini yin.
1: Oh, muchungu, ara, ta, mena kopa onmar.
0: Adi?
1: Ya, kosunga.
0: Ya, dina, chimman tata nga tsu len tsendala nyembar gasa shi, dina, niko ka demu?
1: Ya, demu.
0: Ya. Wey, chukpo cho demu?
2: O, nga demu, cho demu ina.
0: Demu yin, dina, chukpo ga tegunga len tsendi, chi thumar kodri yo nuga lakchi, lwa tsirten jaga, chi tsendzum zga, chikashkin chukse ergu nuga manglanda, sazga lakchi karji.
2: So, mali yung la, pambi lakchi dhikarli.
0: Adi?
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

0: lorigos arondar to geso yangachidas manzumayena tandas manzum yangachid nanagos arongan jama nyu yangala yonugo ta chigna yangajibn acham kunayenas arongan jatna yangadudrung atoyenandar marjanu yangachunda asmanzumayenas Harotanda samandum zaga tsundi enangan agongi kun amamyo yanga kiz yonugos Harota chigajig na yanga jasi saago yanangi kun atam na yanga tsit shurhal ayinas Harondar de chepu yanga sira samandum yana tanda samandum zaga siri enangan agos Harungan dhugma nyu yunga mazik yuhunugu ta chikabzik na yunga shungzung tsamu yunaz Harungan dhugma tibri nga sitzik arshaya yunaz
1: Harungan Haru ta ti shum zo yug chid na ta nga ma ja zo sa zi mi ta ri zi Haru ye nga ma ja ta sa zi yo no ji ta to ghi tsang zo rup ji ba chil ni zi Haru ye ma dung dung kum ta gung tru yang chil ni ta gar cha chu zo gung dung ju yin na ri zi Haru nga ja tu na ta ta sung ja ji gu ta ja ma tu ba ta shi ku ru ji ji ri ri Haru nga na ma yin na dung ta ja tu ba yu ji ri ri Haru ye lo nya ki zo ku ru to na ji ta nga ma dung zo ru gu zi mi ta ri ri Haru ye nga ma dung zo ru gu zi yu nu ji ta sa bi chun zo chung gu ma chil ku ri Haru ye sa di nyung zo ta gu yang chil ku ta sa shi di ta shi lu chu yin di di Haru nga dro gu tu na zo ta sung dro gu ji go ye dro gu ma tu bu ta shi ku ru ji gu ji di di Haru nga na ma yin dro gu cho dro gu tu yu ji di di

0: lorigos aronda sa achna zagalung ha asainanda loyar ayuyangama yega changamoyenas aronda changamongarung atarkhang atangamoyena tanga atarkhang zagachanda atanganaras harota ngata chi zagalung salachonu tandla anguyang atarkhalehoyenas Aronda de che puzagamnyak ha asayinanda tamayag ashina zagar sughushil chingham ayinaz Aronda chingham arung arasam asangham ayinata ngarang asam zagar chandra asanghan aras Arota ngarang amtun zagaru gha atrala gonu atang ha abzun zagaru ghalayag ayinaz
1: Asa da ho go ya da ge ro ni ga ni na

0: Vohorigos Arongye de mungo ma yanga jo nango ma jo de mungo ma yanga ko chna wo la jos Aronga wo de kna chna yanga wo ka wo har chla yanga nga sag che ay go yanga ki ga dong har chla yanga Aronga khasega ye ga yanga zin man ta go nga die lang so yanga wa man da hab chla Aronga yega mun zu yanga zi dung a dung a zu ma yena ta ta zu a nu nga ga na wa to ho tu na me z Aronga li ga za ga ju za ga jung je ta em nu yena nga ta na ha a ma za ga nya gi ga na nga nu yena z Aron dor ji ex shin a ji yanga ja wo ya ra nu yena ngi ga wa a chi za ga mi ni er mo ho la man de wa z Aronga cha ka ari yanga su ba je ga nu nda tar ji ex shin a ji za ga bu pa to go ma yena z Arongi ni ga nyung o si yanga si ra de mu ju ga ta sung a she a chi ra yanga te ka mo ho la man de wa z Arongi jo ka de mu yanga ju ga na de mu ju ga de mu je ga ma yanga de chin a to nga ju ga z Aro ta nga de chin za ga si bi ri ir ji la yanga nga ka ts ga sm za ga chang gu go dong ur ji la yanga z Arong ka la la yanga ji tsun nga re ma yanga ngi gla mo shi yanga ji jung ka na ki yanga z Arong gla khe nu de yanga nga ba to tu na me nga ka ts ga sm yanga ka ga ka da yanga z Arongi liar cher atg yanga tnu se yat mayna nga sim kha akhu zagan di nu nang hat mayna Arong arzin cha ama zagam ni er mohol man de nga so mo atg yanga tnu tag thora nu da Aron da tsag da ma yanga shak ta ma ayna ngi se nyung si chowar si ma de mu jos Arong asnga shach na chowat ni er mohol man de wa
1: Hello!

Nyam ge sha li chi le nu ka a sa la la ho go ta na nya ke bo pa tu na go a sa la la ho go ta ro go ma so o de ga mi nu go a sa la la ho go ngi she la che go ro de di ki ra A sa la la ho go yang cho jo se se de ta ni go A sa la la ho go chi nga ma ap che le se ma zu ra go A sa la la ho go ye nga de ge se ro

0: rinki chuse ro chimbatan zhe. Desimbe losum rinki chuse ro chimbatan zhe. Desimbe losum rinki chuse ro chimbatan zhe. Desimbe losum rinki chuse ro chimbatan zhe. Desimbe losum rinki chuse ro chimbatan zhe. Desimbe losum rinki chuse ro chimbatan zhe. Washi, guji chebe eri gerin nyamdi sokcho oyun lengang ki, ngay lo siji chidar chayne sukyu ti, chomre tukur cho yu tu kyuri yu. Tse jubdun ni, washi sorgubi chundu ting tang byu to. Ashi gerin nyamdi sokcho oyun lengang ki, suagong tenbu yungyur betab chekyu tang. Mingara, ngay lo jimde shirwe mikse, gajan ni yinba tere, gyundo tong mi siji sung yubari. Tini washi, eri gerin nyamdi sokcho oyun lengang ki, rengzu ledun cobjun nga zugyu, kyabra chebe nang. Ngelo jimde shirwe jumshi ledun cobjun ki, ngelo jimde shirwe gyogin la doxib chekyu tang zhi. Samchara minra wa cho yung ni jebo che di, suagong tenbu yung wa chekyu yinba, kyabra che yubari. Washi, ashi gerin nyamdi sokcho oyun lengang ki, Suagong tenbu yungwe mikse ngungyur shikab tobi, chenyen li, gegeb ki kibin tobi yinbi ngunzin shikyu yubari. Yine yang washi ngunur tu gese bormi, ngunba chi gudun meji tenba tang chepchik, eri gejen nyamji sokcho uyun lengang ki ngulo jimde shurze tobi gyabchung wo. Chemara, gese mibuwe netun la, lian dami. Gyazu jilin gyono todam gongsi, ushu majo bun, sheng oben ki dena. Washi jingni, Eri gejen nyamzhi sokcho uyun lengang ki cengen la nipam hibaba tang. Ni ne, teren piu si xiong kondru lang tu mi chukbe to ni, tongyum yuwa che di, chumrar kailin che zi yubari.
1: Yiren qingzhi piu jin ce ba ba ji ai yi ci ni shu ni ni. Yiren tang eri sui zi tu pi wei chumun nang tu ning du ne tuen tie chui dur che mi la. Kailin sa ba kang yang che mi. Yiren ki tu mi cok ba yiren tu qi lo xin yubba tang. Yiren ta ari riji kejian ta lak zi te mo tu chunmun che gu yin xie xie yu bishi. Yiren ki chunmun tu mi cok bi cok zu, yiren chu cok gi chui bun. Kalibafu gi nin tir, huomu ci cu gu gi to tam ni, mak chu kong ki nan ba dene lo mi si. Ge ji jie chim le zi sung shu we wun zhu cha gin wo. Yiren ki sui bi lam sui xir sung, yiren ki to tam che gu yin. Yiren ta ari chua ni bi sui zir ki chunmun chu, yiren ta ari tu mung to, liba nun ki nga kong sa cha cha cha, gen lin chi gu bi chu dun xia yu la. Samsi ji tu na, nga kong sa cha cha cha le, gen lin che gu nang tun su yu bi, mu tu tun gu che gu ru gu di dong gu. Tepdin chua nipi tun jo dine zu ne, zhe yu ne tun tak ju chi gu ta, liba nun ki mang cu, reng yu tu chi lo tu pa tan zhi. Yisri ki mokbun liba nun ki nga kong ne chi tin che gyu ro gun di dong gyu mi tun chung yu ji xie du. Eri nur si bu, ji ci ni shu ni ni, ji dang ki chok du la kira kip da qi ni. Jinda ki bi ci ni shu ji nin pa, yiren ki ma ju du nom ta, du nom zi gyur tun zi, du nom tun zi ji ta, zhuan yu bi tun ki ta, gen zin, chi sun ji le wang jia zhe bishi. Yik jian na, jie dang ki chok du la ke ti na, yi ren ki ma ju du nom ta, du nom zi gur tun zi, du nom tun zi jie eri nang ren qi chok bi, jie yu nyo cong cu yu bishi. Singa lingi, kong zi li cai nian zhun shu ken deng zi la tan zhu a yin. Di tang ni, ki rang ki sui jo ding yu.
2: Ba si gang ki zi ni ang da di xie bi ne, gyu ji tun yu ta, xie bi xir ki qie jin se bu tong tu bi, lo de bu nang chuo.
3: Jie mu du zan ba, cha tang a zi nyong zang gyu bi ne, di tang ni a pin do yu shi.
4: Ditani, Kiranki, Shabuo to you.
5: Shiela, Jibe, Jilia, Kumbaya, Birbina, Tin, what you want to go.
2: Lega to the Zamba, Tangor Shimbina, Lujun, Yome, Mate, Tandoya, Langor and Gabi, Nizile, you to Grita.
4: Ditani, Kiranki, Chana, you.
2: Kini, Yuachina, Tungu Yanga, Pizu, don't to.
6: Gigotje, Lung to Yang's China, Ditana, Pendo, Chamber, your shi.
4: Ditani, Tutan, Nabugu to Tonan, Chagubi, Chawan, Sikin.
2: Lujung ke kanglam, wanchang ke junxi ke, digu ke koryo ngar le yadun zhuzhi.
4: Ditan ke zhunggu, nganzu changme nyamdu sungyong qie.